dongo yoy itam dal di wéccé goné yi ñuul yaak mag ñu ñuul ña ñana mo tax mané ah muhammad day moy ngeen ci iliman moy ngeen ci dekkale té mayam gi fum tollu mi ngi baawaan jëm ci sama xol bi néna bi may wax lolu nak da fekk yalla tambali ma fay payuk jeun yoy ma bayyi won te jëmum rek tax ak goné yaak mak ñu ñul ñoñe ma bayyi won te jëmum ju rek tax wa tamuna wal ashabu donga ya alusina ñinga xamni ataw dikke nañu bi akbas ci xaf ya hum ñom muqaddamatu thamani kibaril kuffari moy ñeul beenu ñeguk way magay way weddi ñi ñalla wa sigharihim ak seeni goné wal akbas xaf ya muqaddamatu thamani sigharil hitani moy ñeul beenu ñeguk way ndaway jeen ya wa kibariha ak way magay seen da wax ni rek dong yi nga xamni ñoo ñew andi xaf yi jeemi dong yi wécc nañ yéfer yoyé mu na nga wutone jël muy mag muy ndaw ña dong yi ñew tay ji andi xaf yi ñoo wécc ñoñé xaf yi andali nak mom mo wécc jeen yu ndaw ya ak jeen yu mag ya wa dhakaratu dun min karamatihi ci ay karamam fil bahri ci geegga xala neena lamma nazartu bama xolé ila hali a'da'i kam ci mbirum samay non a'da illahi tamay non yalla yi mahi and ak man wa halim tima xamne annahum naka ñoom tamakkanu jekku nañu min idayati sama ak lor wa idrari ak sama ak lor bi qada illahi ci atew yalla wa qadari ak dogalam wa halim tima xamne annaku li mbir lawla himayatu llahi bul ko nak karangel yalla wa wiqayatuhu ak fegalam la balakha kon jot asaylu yalma azuba ngasiya balaxa aseelu asuba buñ ko waxe rek moy mbir mi ëpp ay loxo ndax buñ ma sa jëpp gaynde dañuy gas paxma ci aw tundu na xam nga ndox mi walawal ba ag ci tundu wa yombut taraktuhum bayina len wa muradahum ak seenu namel wa tawajjahtu ma jublu ila llah jëm ci yalla allasi yalla mi nga xamne bi yadihi nak na ci loxom al umuru mbiriya panajeetuhum de yalla ak mom fi amri sama mbir fi amri wa khultu dama wax ne اللهم يا بورغ انك نك يا خلقتنا بنغنو لعبادتك غير سك جام فقلت تيغا وخني وما خلقت بنوما موي ساكوما الجن جن والانس اك نيت الا ليعبدوني دار غير ني جاموما وخلت تيغا وخني يا ايها الناس يين نيت ني اوبودو جامو لين ربكم سين بروم فوفقت توفيق خليف من كاغا خامني سبقت جيتو ون لهو نيلكو الشهاده تخي لسمه جيم سي دغ وطاحت اك توب wa qusilat wachef man ka nga xamne sabaqat jitu won la ho ñel ko ash-shaqawatu taxedi fa sudda te dadulof ko an ijabati walis wuyu wa sama te mutax hani niday walis wote ba nukuran ngir weddi wafaqtani te nga tawfiqal ma waja'altani te nga def ma min zumratil ijabati ma bok ci mbolom wuyu ga te zumratin nabiyina moy mbolom sun yonent bi muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al anbiya ay kay liman ñañu solo wal mursalina ak ñañ yoni salla yalna doli tedd nga allah yalna alayhim ci ñoom ajmahina mbole seen wasit tan yi nga doli ma fadlan ganeel min ka lu tuke ci yow an jaaltani ba nga ma defé khadima ho may ablege katam wa khalifata ho tay wutatam fi dinihi ci dinem wa ummatihi ak aw xetam señ bi ne bama gisene man dal non yalla yi di samay non suñu manale dara dara dara yalla dong la waye du ñoom man luñ ma dara sax ndax yalla ma dimbalé waye xamna ne suñu ma mëne andi fi ak lu koy nuru yit lepp yalla ma xamne itam yalla ma ar waye kon mbir mi ëpp ay loxo neena bama xamé lool nak manelen fa ñukk manelen fa ñukk daldi deggal sa borom ne ko sa borom da nga no sak bëgg nu jaamu la nun nit ñi ak jinne yi ndax ya wax ne sakuma nit ak jinne lumay ñu jaamu ma do ya wax ne itam yeen nit ñi jaamu leen yalla seen borom kep ko xamne nak